0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقمت له التزمت درر الأمراح قيد من ملا أقلحين
1: كويح كوني فاتك أكوني الكفن أكا موم منينا كويح كي موم ويلك لير كمي وخان لغي amono nak ku ñuul ko xamne neena aw turam xam nañ ko giir gamu bok xam nañ ko waye duma sobel sama xalima ci tuddu fi aw turam di bind fi aw turam dedet amna it mbokam mo xamne momitam dafa nasaraan woon tay wajoy war kokku le neena fepp fum tassé ak serigne bi rek mo xam ci karam basala fofé ci ginné wala benen bërepp bum tassé ak mom rek sonal na fa serigne bi xatal ko lejeel ko wala ay tu gisna ma la nga xamne katabu bind nako a cheikhou serigne ba fi kulin ci kenn ko ne minu maj ñom ñaar ñena ñaari ga yoyu kenn ku ci nek la serigne bi yund ci mbiram gisna ko wa akhbarani ti khibar ma khayru wahid kulul kenn mi man ci ka nga xamne ya'rifu dana xam haqibatuhuma sinu mucc bi anna kul wahidin ci nak kenn ku ne minu maj ñom ñaar mata deena mitata suin deewinu ñaaw moy deegu ñaaw ahaduhuma kenn ci ñom ñaar wax wote mom al bar yu moy ko juk jere ji fi dakar mi ngi faato ci dakar wal bahri ko juk geej ka nak fi konakri mi ngi faato ci konakri moy capitalu guinée sekou touré ahadana yalna lu musal allah yalla wa ahada te musal al muslimina julit ni mi ma ci la nga xamne ubutul ya na tof na len bi ci mom amin lopp kenn wax na ma ne ñaari gaay yi dal kenn ku ci nek degu ñaaw ñaaw nga de kenn ki moy ki nekkon fi ci souf si ma nga faato dakaru xibaar nañ mané faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga mo tassewu señ bi ci karam basa ak fofé ci dir bi ci dess ma nga faatu konakri way ku ci nek rek faatu gu ñaaw ñaaw la faatu mu ne yal nañu yalla musal julit ñi ci lim leen natto ñom ñaari gaay yu le moy non waju bax ba la leen dal leen ci rujuhun li ak delu la ila amril ghaibati jëm ci mbirum tukki ba no ngi del waat nak ci tukki ba wa qala wa khna serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne wa ghalibu dhikri li appo ci sama tuddu fi dalikal yawmi ci bobe bis moy laye bi ne inna waliya nak ajme go sama mbir allahumma yalla allazi mi nga xamne nazala waccena alkitaba alquran wa huwa te mom yatawalla dana fete wo as-salihin mbiri way baxna wa dalika lolé sax mahna qawlihi moy mahna waxam je bam ne ayyasa nagulona allah yalla minni ci man hinda jewali fa jewal iblis idna de tu hobo makoy wo mom yalla biyawali ci yawali seug bi neena la appu ci la maron sikal saw la may rek moy lay bi wax ne inna waliyallahu allazi nazzal kitaba wa yatawalla salih neena mom la bar lon diko wax neena sax bo gisee baye tuddu bere bi ma jaar ak la ma fa yalla defal ba tolo jewal mana ayyasa minillahi hinda jewali iblis idna de tu hobo biyawali dama don xibar rek na dama don netti rek ne ma ngi don bare la tuddu inna waliyallahu da fofé ci djewal la yalla wax iblis ne ko sama jam bi say bo nagu ci mom do am mukk ci mom dara li nga bëgg say bo tel nopplu ci mom legi wa batati fanan sheikhu serigne ba honari ko fofé ci djewal nak fa lañu fanan manam lek leer ko muy ku wex ki mom mo dem waye ku ñuul ki ak serigne bi mom fofu lañu fanan fofu ci djewal wa ba'da salati subhi ganaw julik suba irtahala lahasna ila kokki jëm kokki wa kana nek na itam maqiluhum sen wi yandu sam fofele wa min dalikal maqili ca bobole kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fanane jewal ba julli suba lañ fa takke na wuti kokki bañ deme kokki na ñu yandu fa bañ yando kokki nak fofele señ bi tambali waye asma' ahli badr bi ngay gis ñu mol ko wa tax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne wa ba'da ma qalu gana bañu yendo maqilan kendal dakhala tabina fi nazmi ma ci way la nga xamne uni la mayef nako bi ci mom madkhalan abunt aw neena bañu yendo nak la tambale way téré bi nga xamne ci lama yalla maye buntu paju wajjo hada yow bi lebis nak yowul ahad bi sub digeur lay don ana bobu ñu yendo kokki tam tambale hoy téré bobu bisub diver lay doon da xamone gaaw la xeye mbacke bari tasek ñom ci jewal ñu fanan jewal na xeye fa ñew kon yandi ci ko ki lol kon diver lay doon tu marta hala tok mu la has ba'da salatu fi shay ci gannaaw julige bi zaman ci jamono khalilun ji aju neew manam nek nañ fofé ci kokki ba julé fa gé ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma baax du man lenn ko xamné saara doxon na ma xeexi and ak serigne bi nema hina tuluhil qamari fa feq guer wi laylatul isnin ci guddik altene ga laylatul hijrin muy guddik ñaar fuk boba lañ la xass nak min kokki bayiko kokki wa nahnu tanun namshi no ngi dox wal mataru tatawbi yarushu mi ngi wis alena ci sunu kaw rashan awis bahi fan guy aji doyede seigne met lamine kenn ci and seigne bi momone ganna bañ ju legge ba wéri fekk ci guddig altene goge di guddig ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak kokki wuti luga bobu tamni asaman sangi taw ndang ndank di wis wis mu ñak solo قال الشيخ رضي الله عنه سريت رانانا تلك الليله غوغلي غودي هلا مورين تي كاو او مول لي نيلما اشهب وي اجي ويخ نغي واخ اشهب وي اجي ويخ نك وايي موي وو خامني ويخاي با دا فا جخاسو كوب نيولاي يسماو ديف نكو تودي حول الله حول الله لي فري موي ديمولول يالا سابقين مول ودي اجي راو موي مول غاو غاو خامني لا يلحقه دكو مانا جات afrasu wukala al amiri fasi ndawi burbi manam fasi ndawi komanawe wahum te ñom yu ci doona nga ngay sonal am fu saxum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahidun kenn minhum ñom nama ya sheikh yu serign bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsi ka ci sa bop wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñaleen naleen ito ñew leen rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na la ho jëm ci mom ana luy solom yata mahalu muy def dank señ bi da wax ne bo we ñu rañane kokki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lol nak nga xamne dal ñi nga xamne ñoo bëron jël ci mënu ñu fexé ba jotuma dañuy solo seen bop lool lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko défé lélé kenn ci ñom né mu waaw señ bi défal ndank yërmal sa bop té yërmnu né ma né leen ah dédét xana man kay ma wara yéx ngeen di ma soñ waye ndawlu kilifa am yoni lu muy def ndank su ko défé dañuy wédam duñu xam luñ may tontu bo setlo nak niñu defé ma balu mar'usin laho mana bu fekke laho ji ci la day mel kon señ bi de direta na len ah man mi nga xamne ke dañ ma yelif woma ah lumay def dank ma ke dama wara gaaw wuy ji bu fekke boole wo ci laho ji nak muy ma balu mar'usin rek suma ba kon nima ko ñëk waxe legi señ bi de di wone yeen dal man mi ñi wo ngeen di ma jël ci ma war na yeex ngeen di ma soñ waye yeen dal waruma gaaw bu nopi nak ngeen di ma waxna defal dank defal dank wa fi hadha ci li yaqul li waxnu serigne bi nazman ci way serigne bi amna fu waxe lolou ci ay wayam ne war tahalo te ñu laxas min al maqil bayiko ci kendal la sa'irina bir mi ñu way dox bax dara ci shay ci gannaaw ge ma hadhikhin andako qat sa'irina bir mi ñu way muñ wa wasalo te ñu ag qabla salatil fajr ci ñeek julli fajar wa baratemu fanan mom serigne bi yasri dira ñaan mun ci daan bir mu wajj sadd za sajrin bir mi borom ak jajj mol wam waron bop lay waxal ci waye xamne ko delo ci kenen te bop lay wax neena ñinga la xasse fofé ci kokki gana bañ ci légué ba wéri fekk metti na way ñinga doon muñ neena nak bin aksé luga bo fajar fenk gut guddi goge ne ma ngi fanané sadd ñaari beuy di nga xamne al busayri moko waxon da boole ci soñ rek fas yu ma war ak lamuy gaaw gaaw wa tax mana wal manshur lañu sadd baytal busayri moy ñaari bayiti busayri yam waxon ne wa man takun ku nek bi rasulillah ci demalul yalla nusratuhu nimalam in talqaw ndem tassina ak mom al ustu gaynde fi ajamiha ci seeni ñeer moy seeni gott tajim ñu wedam yaari bayit yep ñi ngi ci al burdatu bi al busayri def bayru ñëk wi moy wax ne ko xamne yaangi taxaw ci dimbali yonante bi manam taxaw ci yekati dinem ji ak sunnam ci gaynde sax dula ñëmé bu gaynde tassé won na yow ci seeni gott itam dañuy def xim waye duñu la ñëmé waje dess nak moy ka andho danaka won yonante bi hina talqahu ci waxtu nga tassé ak mom won wa taf fekk na mom fardun kenn la min jalalatihi ngir ak magam am nañu def tam fi jalalatihi fi haskari nek na ci ab xare wa fi khashamin ak ci ay surga neñ da bëgg wax ne yonent bi yalla da ko defal ak mag ak gu wégeel ba tax na bo tassé won ak mom muy mennu mom dong dong itam mo nga tassé ak mom mu nek ci bir ab xareem ak ay surga am ñoyé mo dong dong lu ci nek rek mag yalla def ci mom ak wegu gi ak fayda ji rek dalay yem motax bo xole sharab karam sharab burdu da wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana fi haskarin wa fi hashamin lahu haybatun wa waqarun fa kadhalika wa huwa munfaridun fa yakunu lahu aidan haybatun wa waqarun min ajli jalalatihi ويسدر تمي جاج المحرم مالوا على سفخ على غرام لمنه زاس جيرين جوجي لا وخنا تي جوبلي بو ميغي سوني فاس يم وار موم سيرين بي اك لامي غاو غاو سو موصلنا توپن اگ الى لوغا جيم لوغا قبل الفجر نيك فنكو فجر موي لا سيرن بو وخوني وا وصلو قبل صلاه الفجر موي باني اگ لوغا بوبا فجر فنكو ووت وكانت نكنا مقيلنا سنو ياند سام فوفه سيرن بي ني فوفه لا ياندو تي لوغا خامني كون نيغي بيسو التاني بي la yandu luga hikayat li am netti la xeyla waxe sene inna sheikhana ka serigne bi lam ma dana bamu jege min luga ci luga khatabahu waqantina mom bahdu ukala inna sara len ci ndawi tuba bi allasiina yi nga xamni ma ho annana ñam mom hala wa ci shafaqati ci anamu ñewante ne ko ayyuha sheikhu yo serigne bi tasallah gannaayu loman ndax faqad qaraba jege sina alhadu non ba mu ne neen dal ba ñëwé ba jégué luga da am ñenn ci ndawi tuba bi yërem sëñ bi nak ñëw ba tollu mu ne ko a sëñ bi yaangi bëgg jégué say non yo xamné day bari nañu taxé té yéne wuñ la jamm lepp lo man ci ñaan ak ngannaayu day lepp lo man ci pagouté fi say bo jëm ci waxalati wax la ho ñal ko a sheikhu sëñ bi bi sawtin ci kaddu xawi yeen guy aju deugar né ko allah yalla la ya'jisu du lot wala yatakhallafu te du wuté sëñ bi tontu ko ci kaddu gu deugar né ko ah yalla rek fi nek teul dara te du wute mukk falam ma wasalo bañu agge nak wattama anno te ñu dal rajaha delu sina dalikal wakil bobale ndaw fa qala mu ne ko ayyuha shaykh yow serign bi ana man qultu waxon na hala wajhi shaykhati ci ana mu ñewante ne la tasallah ngannaayul fa qad kharubna jegenanu min al hadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ma ne allahu yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fama fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan nga manam ci boko de set ila qawli yum ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la koko waxe won lolou señ bi tonto ko nonu bay deme ba tok nak ba dal nak koko ñewat ba ci señ bi ne ko ah man day dam luma jaaxal bin tolo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaangi bëgg jégué say non kat te ñu day war legi lepp lo man ci pagouté def ko ngane ma rek allah la ya'jisu wala yatakhallafu mu ne ko nag man dama xamul ba xam loolu nga ma tontu moom ah yelloo naag li ma la waxam déet man defoo naa ne loolu nga wax daal xawma tontu la ci li ma la waxam déet fa qaala wax lahoo ñeel ko a sheikhu sëriñ bi ne ko naxam waaw maanaahu maxnaam loolu mooy ann allah naka yàlla tabaraka barkel na wa taxala te mu kawe laa yaxiibu du faddu xan hu walis ko shey un dara maalum man di doon ak dawaatu moo xam jëmm yaa wa xayru haa ak yudul jëmm ya mim ma ci la nga xam ne tadammanat lamboo nañu ko ñoom jëm yi fahoo moom yàlla idan kon xaadirun aji teew la maxanaa ànd ak nun fa in dafaa ndeem nam naa jiñ am nañuy bind fa in daafaa xan yu walis ma fi qudratihi ci kàttanam falaa axada déet kenn yaqdiru di man dara ci man fa in xàllaa ndeem bàyyi na it baynahum seen diggante wa bayna muraadihim ak diggante seenu nameel falaa axada déet kenn yedd fama di ma mën a fegal dal indi alquran wa in yamsaska ndem dalal allah yalla bi dhurrin ci lor fala kashfa amul jann aji wuñu laho ñel ko illahu dare mom yalla wa in yuridka ndem dalal namu bi khayrin ci yu fala radd amul jann aji dello li fadlihi ñel nga neelam la sadaqa deggal na allah yalla alazim bi aji mag wa ballaxate jotalina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi alkarim bi aji tedd fan sarafati walbatiku alwakilu ndaw lolé mun sharihan bir muy aji yaatu abdan biko waji ne man kat dama lu nabi rek nala fagul bax lo man ndax say non yi jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari taxé lañ la mo ton na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom bir mu nek mo cey jëfé ciobareen jëm yi ngay seen ak jëm ju man doon rek yalla mi ko sak mo cey sopandiku waye jëm ja du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sak te mo ci soppandiku ci bolé ja xamné kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay soppandiku la nduru ne day bayé ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ji jëfut mu ne ko nak xamna ni yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekké ne légui fegal na ma sama noni duñu mënal dara bu bayé ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobarem té mom mo def lolu wayé du ñom noni ñoman ba def dédé yalla rek def ta jang alquran né ko sun borom néna bu la yalla téggé lor mom rek moko mëna téggi bu yalla namé ci yow lu baxit kèn mënu ko fekk ba do aksi néna ba ko waxé lolu nak bu dal di wañi ko and ak dënd bu yaatu moy xamné limako tontu non rek la qultu waxna né li and cheikh ngir naka sëriñ bi bayena léral na la ho ñal ko xalahu biram wa wirasatuhu ak donon ndax fa nabi yuna sun yonante bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala waxon na ne at tawakkul wakilu hali moy sama bir wal iktisabu fagu sunnati moy sama sunna faman dhafa ku doyedi han hali wal sama bir fala yadhuf kan bu doyedi han sunnati wal sama sunna dane señ bi dafa jefe rek li yonante bi waxane wakilu ci yalla xamne lepp yalla ta baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam dir mu nek da nga ci def sababu lu doobi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagouté gogé du jiñ du ñoddi wa yalla nak moy def ci ciobarem du té nak nga japp ci sunna fagu kem sa carton né lolu señ bi jëfëndiko da na la léralal na nga xamne mom la fago def ay pagouté ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa sheikhu serigne ba wari sa donu na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hazan awal wafiran wi ajlo señ bi dafa don ci yonante bi mbiram ak sunnam da ca don ciir bu duna don wa min hal ibrahim ak ci ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamene sanef nako fi nari ci sawara wa fa talabati sakku min hu ci mom al malaikatu malaika an yastahina mu dimbaniko bi him ci ñom faradahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len wa qalat wa lahu ñal ko jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa xala mu ne ko xilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxu ni dana doylo han suali wal ci jekki diko laaj wal sama laaj kon fa sheikhu serign bi muhammadiyul khuluqi ko jog muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko jog ibrahim la ci ite ya'malu day jefe bi hali nabi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa don yonante bi ci hal don ibrahim ci jiko don ibrahim ci hal ak jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawara wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeerluma diko ñaan ene señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jiko yonante bi mo yoré halam ak sunnam batay amé jikoy ak yitté ibrahim jikoy jojé xam day bolé def pagouté ba nopi nak mom serigne bi baye yalla nak bu jëf ciobara fa khad hayanta jakarlo nga hamalaho jëfum ja bi halihi ci biram kon fa haka jappal hamalaho jëfum bi sunnati ci sunna néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo jé sofaniko lolou ak wakilu la ak hal la
2: mu ne kon nak legi na la xamal na mu jëfé sunna ci def ay pagouteef ndax lolay sunna daldi ne wamin hu bokku ne ci ne annahu nak mom serigne akhraja gennena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakeelu ci arafi nak ci hasbunallahu wa ni'mal wakeelu
1: wa khalte bu waxne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumuhati ci ngono bisu aljuma hina hasantu ci waxto ma dogo halal mashiri ci dox yawma sabti ci bisu gaaw ba xum andak gaaw yu leex baxda an hasanani ci gana ba nga xamene sangel nama rasulullah yonta yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa adrate mu digal li ñal ma fil mashiri ci dox manam ci dem wuy ji waxalte mu xame waqalte munema imshi doxal la taxsha bul ragal ad dara lor ene señ bi gana bako yonenti bi feño xamal ko ne ko waruy na la ndombal karange ken la manal dara dara man nga dem teewul rek bol beut ko def ay pagoutefam dal di way xassida go xamni neena ngonu aljuma goge la ko way di ci sege wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonenti bi singen mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko ndax xamne may nañ ma ba nopi sax waye lolou mom mo war ab jam faha kaha jappal qasida gogu birummatiha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimun ab julit yuhibbu ba dana sop at tahassuna sangew mi ma ci lepp lo xamne yasu ho dana ko nakari wal tahlama angir nga xam bi matlahiha ci ab tablikayam ne anho nako serign bi mukashafun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal ko bi ismati ci muccam nga minhum ci non ya wala tam sa bul fatay qawla bahdi waxi len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan hiya mom bahdul hasri naka ganaw takusan ila ghurub shams jam sahuk jant neena kon jël qasida gi ma waxal ko ben ben bam daanu nga deg nga barke loko tay tam bepp julit bo xamne da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël qasida gi moy tam jang ko ta fas ci lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jange rek jël biun khashir dal xamne yalla wonon nako xat ne ko sa noni dina manal dar da ngay dem rek delu ci ak jam dara du ci mujj lu may jam khashir bay du ñeek ko rek dal nakoy wone mu itam bu faté ne da wax ni ngon aljuma la way khashida gi diko delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ni aljuma amna waxtu wu ci nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambale gannaaw takusan bu jant bi so digante bob moy waxtu yi nangu ñaan ge manam señ bi neen la waxto la way qasida gi mu tanki go hasbunallah wa ni'mal wakeel qasida gu siwla moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya simuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci sep shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit min def bir wu ñëk wa ngo woné na ci né yalla musal nako ma tax mu né santna bur bi nga xamne musal na ma ci jep lor mo xam day lor ji bayiko ci shaytané baaji bayiko ci jinné baaji bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp liyelu ci mom rabbar mi abbur hawizan bi aji wato ahtami babdana aro bi hifzihi ci ak wato min al bala ci bala wa niqami ak ay mbugal ana bur la bo xamni mom rek mana sam motax ci mom lay laqu beug mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahudu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebbu wa min jamihi al mu'ziyati ak ci mbole way lori kullahin ci bepp jamono neen yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja yi soppem ba shafihi shufaha ki aji tinu way tino nya ahmada tura modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musalliyan bi may aji julli halihi ci mom za tawassulin te borom ak dot liko ci momit li rabbi jëm ci sama borom yana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraje soppem bi te moy muhammad ma ng koy ñaanal salatu ak salamu te jot liko ci darajam as'alu dara ñaan rabbi sama borom bi jahi ci darajam an najatu mucc min ar-razaya ci musiba ya watana joon il bugati ak xatiyonte way bew nya ma ngi ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak kaccu rew nga xamne ñi xaccu aduna kuy seen defen rek aduna ngay wut ne ñoom laka ñel na la alwara minde fi ya rabbi yow sama borom hab yal na nga may li ñel ma alhismata mucc ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bepp bala wa niqmat ak mbugal sun borom ya mom minde fi ko musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nak musal ma ci ñoom musal ma ci bepp bala ak bepp mbugal jaxaltu def na laka ñel la ya hafizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bop wadi xatan muy ndenkan fa anta yow da bon faaw un si yaay sama wetal sun borom jël na sa bop denk lako yow rek yaay sama wetal sa yu nek hab yal na nga may li ñel ba ma la nga xamni uhib dana ko sop fi daare ni ci yaari kër yi wa asim ni te nga musal ma fi ma ci ñom ñaar min la aray ni ci yaari gacce yi

min jamihima ci mbolim la nga xamne yeso dana naqaral wala yeso dana ñaaw waqfita nga fegal xani walisma kulama lepp lo xamne yu wasu yeso dana jax jaxé ne ko lepp lo xamne rek lu ñaaw la mbal yu naqaral nit la musal ci sama wal manam musal ma ci buma jégué sax lepp lu mëna jax jaxé xol wala xel sori dal mako yusrif wal batin xani walisma al ahda noniya turon bolisin bin nabi dara yonante bi wa ahli badrin ak wa badar al kiram ñi dewe tedd ak nuju bi ñi de etanef nek non yi nak ma leen dakal ñu sori ma ci daraaje yonante bi ak ci wa ahli badar ñu bax ñoo ñe mën na nga xewé xalé ci man bi doxoli ci dugg ga sakinan mbir may aji dal fi hisni ko ci se sangé al hasin say aji sangé wu moy say aji aru aminan mbir may aji wolu min hum ci ñoo yalla mayma ma dugg ci sa seeng yi nga xamne kenn mënu ko beut ma dugg ci and ak dal and xel bu dal ak xol bu dal te mucc ci noni anta yow allasi yaay ka nga xamne taxima da nga mussel man ka nga xamne iyan ta sama jappalu na bi ka ci yow min kulima ci lepp lo xamne ya ummo da na ko djublu min ne xame ci mbugal yow yaay ki nga xamne ku yoru ci yow nga mussel ko ci lepp lu ko don deugmal ci xeti musiba mbugal wa fawidu mangi fetale la ka jëm ci yow umuri sama bir abadan faaw wa kullu man tekep ko xamne iltaja weruna la ka jëm ci yow la yu fadu def ko fugg moy def ko baye moy def ko ci sabir yep fetale na la ko tay nga ma ci sek tayu kep ku laqtu ci yow rek jeexna muccina dalay am abrawtu moy ken du ko meuna jaar fenn wa qaitani fegal nga ma ya baru yow aji bax ji kufran ak weddi faqini yalna mo fegal darara ahlihi lori ñanam lori ñan kefer wa kull fitanin ak yeb fitna tane ko musal nga ma ci lepp yu nuru wedd yalla kon nak musal ma ci lori ñi nga xamne ñolay wedde ka moy ku fa nga fek ak ku fal mushrikina teng yefari hani walisma bi ahli badrin ci wa badar wajhalanhum te nga def len hisni ñuy sama sangé tane ko teel ma loxoy tuba bi ñi bokale yow dara moy yeufari fegal ma seen loxo buñ ma jégué te fegalé mako ci wa ahlu badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karangé ya bar yu aji bax ji ku nekk li ñal wala tax jilni te bul ma ruslo dunya ci aduna wa akhra ak ci alakhirah wa ta jaawas te yalla nga jéggal xani walisma yow ku bax ki nekkal ma faaw te bul ma ruslo mukk ci aduna ba ci alakhirah te nak ma baal uktub yalla nga bind as-salata doli teral wa salam ak doli wolu lil mustafa ñal kañ tan bi alihi andu ñoom wa sahbi ak ay sahabam hala dawamin andaku sax dafa danele wayi nak yulli ci yonent bi na yalla yalla nga saxal salatu salam yonent bi ak ay ñoom ak ay sahabam bu faaw da ko bin khashir gi da koy danele fan qalabo te ñu walbatiku bi ni amatin and xewal minallahi ku tukke ci yalla wa fadlin ak ganeel lam yam sashum lalu len suun daralu ñaaw wa tabahati top nañu ridwanullahi ngeeramal yalla wallahu ta yalla du fadl borom ganeel la xawim lu aji mag ba serign bi binde khasira gi ba nopi dafa bint ci suuf wax yalla jojule da amane

0: pare, ginawasan mo sa akin. Ang isang sinubay ko rin sa lahat niyan, parang buti niya sa yung labag yung gano'n. Ano
1: ba mo nila?
2: Ako saan?
0: Sigaw ang
2: nag. Pasin mo sa lahat, pal. Misal na kibis ba?
1: Ang masan sa kado
3: rin? Ang isang tiyalog ba?
1: Singil, Paul.
3: Isang tiyak mo numar ko lang ba? Ndak, mam ginaw li mo sa jawar ang mam siya. Kon bis mo lumun rin niya ka rin. Ñoo ñang sen sing bax bax la
2: keba
3: salam
2: jere na def wa le ñu bayil ma sandi ñu ci ñaari cadeau rek
4: ni sant chek ñu degal ba ngi to ni dom sing tuwa nga fanan ko ci sek dom sing tuwa chek la moy sing tuwa ci kaw sa tuwa da ko ku gisu chek khadim wañ go jaar ci ma ki rawuti na nga fanan ko ci sek
1: ti am yebi yam bi dal
5: ak ni
4: rek ni dok ñu ko santi ko ñaanal dal
2: amin
4: wa suñu baam tuddu gure fal
2: sala jere jef
5: ak sak mu do
2: xel ak sala jere jef wa señ bi kon ñu bayal rek ba sanu ñaari kat bi jëm ci bes bi rek
5: ngeesu suñu señ bi kessa bi ak yi
2: wa comme yena and ak señ bi rek ñu bayal nga sandir ñu fi ñaari cadre
5: rek señ Macky Sall
2: ah ñu jéggal la
5: am so
2: ñu ba ñu ngi lay ñaar ci ngang gi ñu bëggal nga sandir ñu fi ñaari cadre yu jëm ci ngang gi rek ñu tala di defal señ Cheikh Fall digal ah ak za jere jere ñu bëggon nga sandir ñu ñaari cadre jëm ci bës bi rek
6: ah bis bi dem na so lol la man nañ ko japp ne señ tuba mu gëna cheikh lol rek boko jappé ci na lay daj ci yow nak keuru cheikh wala señ tuba fi ñew non nañ ko jappé ñu kon na lay na ci lol ah dal mo bokk ci xam ndax señ cheikh wala dem dem pas serim ci wone lol tan nak ñepp japp ñam sant ba ba señ bi ci wax na xolam sat na dina
2: kaza jere jef yeneng ci ngane jere jef ja jef wa ñu and ak yow fi señ Baye Fall fi ci keur señ Cheikh Fall ndigal rek fi ci ñaarim ko Cheikh Ibra ci ngane ko señ Moussa di defal defon nako daw defat ko ren rek ren nak sa señ bi dafa ñew pour fanan ak ñun kon ñu bayila na sang fi ay cadeau rek jëm ci ngane gi
7: waaw ma am sante yalla bax rek di ñaan mu sax di ñaan señ Cheikh ndigal ak njabot señ Cheikh Fall Baye Bour yépp yalla bayi len fi ñu yag ko taxaw ndax li mom toy na cient ndax Cheikh Ibra mom ñeké ba señ Touba diko gané ci lol toy na ak cient kon nak ay cadeau yu cient la rek ndax tay kenn ku ci ne sa xol fess na ko danaka leg say wax ko ci bari waye nak di ñaan señ Cheikh ndigal mu yag ci lol ak njabot señ Cheikh Fall Baye Bour yépp ndax li dafa am solo ñoo ngi fi tok di wajal xewal yi señ bi ñëw na fi légui waye genn na ñoo fi dess di taxaw gan ñi nek ci dënal yi xewal yi ak yoy salam
2: kaza
8: man ma ngi leen di fay
2: def ñu bayal rek nga sami ay kaddu jëm ci ngan gi rek señ bi di defal señ Cheikh Roqe señ Moutala
8: dañ ci sant bu baax di ci gëreem it di ko rafetlu ndax li señ Cheikh ndigal Fall yello na ko ndax ku tonn Cheikh Mamadou Mourtal Mbacke di doomi Cheikhul Khadim ñu fi di ko ganasi loolu reey ci noonu lool ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek nañ bàyyi suñu nit yëpp dal di ñëw teew si loolu nag bu amee positif señ Cheikh ndigal moo ko may ndax ñoom doomi señ Touba yi duñ dem fenn foo xam ne dara nekku ndax dañ koo sañu seen diggante ak seen borom sañu ko seen diggante ak señ Touba kon parce que bi mu fekk ci kër gi loolu mooy li ko fi indi moo ñu fi dajal ñu ñëpp ñoo ngi sant señ Cheikh di ko gërëm di ko ñaanal ci dara jëm ak seen rafet li yàggati sax ñun ñii ànd ak moom ci bis bi yàlla boole ci boole ci mboolem ko fi teew waaye nag moom yàgg naa ko xam lool ndax sama wëdër la xam naa positifam ak njàmbaaram ci yoonu suñ Touba moom daal mooy seet yi nga xam ne mën naa ko ko sëdde te yàlla du ma ci bindal bàkkaar yàlla nañ ko teewiyaateat ci dara ji seewul xadim dara ji maam seen fàlko barab bi dara ji
2: seen amin jërëjëf kaza sëñ bi ziar nañ la yaa jëf nañ def ñëw ngeen ci ngan yi
9: waaw ñëw nañ ci ngan yi
2: kaza
9: waaye daanaka ni sëñ Modou wax rek seigne cheikh day ko la passé lol ci yoonu mourid yi xam nañu bu baax baax baax ñu yag na yo xamanteni mom dal li mo amit defena lol do ni seigne touba organiser la bu ciage lu ko nek man la baax ndax yoon mourid way passé fa mom ko kon nak ñi ngi ñaan ñu bëgg ci seigne touba yaa ngi ko
2: amin ak za jerejeuf kon yeen ngeen yaa kum yeen bokk julit mbokk talibey ñu ngi fi ci keur cheikh ibrahima fall fi ci ndiarem fi nek moy keur cheikh ibrahima fall ni ngeen gis nek cheikh fall ndigal mom moko yeesalat ni rek tay nak day bes bu am solo muy ngan go xamni ni mom seigne murtala da koy defo cheikh fall ndigal at mu jot mu tambuli ko won daw ren tamit defat nako waye ren sa teewul seigne bi daf ko xamalon ni al khamis bi la koy ganisse waye teewul ci alarba bi rek seigne bi mom ñona fanan ci andina ni mu wara andal yep kon ñu ngi fi ci keur cheikh ibrahima fall ñu ngi nak ci guddigi rek ci ngan gi rek ci waccayu ngan gi ndax señ bi ko axina waye ngan gi kon tambalina ndax kulay gane ci bu axiyé rek kon ngan gi tambalina dem nak lañ ko suba lañ ko don sentu waye yalla def na rek mom axina tay yeen seen nak lampi ñoo tak ni fi nak moy buntu keur cheikh ibrahima fall jakarlo ak mbedd mu rek ñu nek nak fi ci biti di len di won ni rek señ moussa la nak mom mu ngi ci biir ak ñu andal rek bo duggé ci biir keur gi rek